0: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, aha kua te iti he maha tonu te aroha o roto.
1: Aha kua iti kete he iti nā te aroha.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

0: Ko mai ngā tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha, nau mai haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko!

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai. Tautoko.
1: E tikaana kia nui tonu a tātou mihi ki te waihingaro. Mō te taonga nui, ko te ora. Mō ngā tini taonga maha katoa tuku o mai, hei whai oranga mō tātou, mō ngā whakatupuranga katoa. He mihi kau atu anō tēnei kia rātou te tini kua whiturangi tia, ki ngā whakaaroa nui tuku o mai i ngā mātua tupuna. E ui tonu ana ki ngā tikanga, hei arihi i o tātou whakaaro me a tātou mahi, kia kore ai tātou e ngaro i roto i te au.